Gajete. Yo commande gentil sanana pou yo jete. Gajete. Viti popo, gajete. Viti popo, gajete. Yo commande gentil sanana pou yo jete. Viti popo, gajete. Viti popo, gajete. Viti popo. Yo commande wasim balba pou jete. Viti popo, gajete. Yo gajete. Viti popo, gajete. Yo ka manje senti sa buiko pou yo jete piti popo ka jete piti popo yo ka jete piti popo ka jete piti popo yo ka jete piti popo yo ka jete piti popo ka jete piti popo yo ka jete piti popo ka jete piti popo ka manje senti sa nana pou yo jete piti popo ka jete piti popo yo ka jete piti popo yo ka jete piti popo ka jete piti popo. Yo gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo. Gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo. Gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo.